ila kurunya le fasai nga kabra kukume nne gudule kapa mango che trois points de suspension mien me pa fe wo che kapo yike na kuma to konya no tentege na sima sisang